0: Edise de ye kan akoko batan ye
1: akobata de ni
0: nu na onim maye ene na nim kunne maso ho yesi ni na wona ade ato wani emfa sa kwanye so emmo mo shede master simo ewo jape kromo master simo fa enmi ma master kwame amwa na busu yan fo nyina
1: oyo nyabio
0: ya me behwe mo wa Kasama kumato muyewa.